0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banye ego ga refresh apụ niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, dịka m si eru ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime obule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ updetị gị. Lee ma ọ nwere apụ ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: okwu ụzọ a tụ nna arịọkwa nka na arịọ gọọmenti arịrịọ ha biko ha doo dodo ha bịa lụọla anyị ụzọ a maka nyị nanya kịta na anyị abago half year of the second year of the second half of the year.
1: Yes.
0: Obere ego na nke bụ eziokwu sauji agbabekwa ụgwọ ka na ya tas ewetago mana obere oge na afa ka maka ama nka ndị a si eme ha bịaba kịta ha na-agbụ ma ndị amị ma ndị polisi abịa gbaa anyị ụgwọ weta ebe nna-eje.
1: Yes.
0: So ha kaba na-arụnụ ihe si ike kịta ojima ọnwụ ndị na-apụ afịa kịta afade wụta 10,000 naira in a week.
1: Oye somebody kwu na njọ afịa dị.
0: Manyị pụta ịpụtazia onye atasizi afọ gbasịa mbọ ọ ga-eji nye ụmụ ya nwere ikwu ọtas mezia rụọ ọrụ ụzọ ụzọ ọ ga-ebukwa moto ogo ngala ọnụ were na-apụta anya ha emie so onye nwa bụ nke izi na-ekwu ụjụma nke ịbụọ ka nna na benna ka nna na benna m delta steeti last oke nwanne nya ka o mere 3 weeks icheta da satọde nnukwu mmiri izo on satọde. Yes, bikos anọrọ m Anambra that week abatam Anambra ndị mmadụ wee na-ekwu mkpamkpa agba anụkwụ m nke ikwu ndị a sị na mmiri buru ma whatever.
1: Yes.
0: Yes, Hujman, ọ bụ na ị na-eje Lagos isi Anambra kịta na-eje Lagos o nwere one particular junction dị popular ndị mmadụ ma ya ndị na-agba ụzọ ama ebe m na-ekwu.
1: Yes.
0: Ndị drivers na-anọkwa ebe a sometimes chijinarị ndị driver ha ebe ha na paakị otu ndị drivers si paakị.
1: Okay.
0: Ebe na-agwa kịta bụ Obulokiti junction. Yes. Ụjụmana ụzọ a ụzọ elego onye bụ na nsị na ngo anwụ ịma na ya ụzọ elego eziokwu ka m na-agwa gị mbọsị m na-eji ụlọ mbọsị m na-aga ụlọ mmiri izo anyị nọ na hodop anọ m na hodop ebe a nọlezen 2 hours ewetago owee lodaa patikula satọde m na-agwa gị ma iju na obiroda bi na Asaba ọ na-anata ụlọ maka na onwe ihe anyị mee n'ụlọ ewetaa ọ nọ na hodop anyị imajin ofrom Asaba to iseliukwu. So mgbe ndị akpọ dịka ya kpọgidere m sị anyị nọkọ m na-ego na onye dabịazi ọsị m na holdup ji e o wee bụna ọ nọ na holdup na dat jonson na agwa gana na holdup m 4 hours na Obulokiti jonson agha. So and otu ihe si wee gbatakwalụ na wee ọ bụ na ya na-akpọ ndị kidnapa ma ọ nweka ndị orisi nwee chalenji n'ụzọ a kujuma nwere ga na ije ebe a so na alọ gọọmenti ọ bụrụ bụ kọtọf na ha nwere mins ha fe agba efe n'elu eje ebe ha na-eje ha meka na-ebele ha bịa gbata ebe na-agwa kịta federal road ka ọ bụ. So ha biko ha gbakwasị enyemaka n'ụzọ a na ụzọ emebigo ọ ya bụ otu ọtụ nwụ.
1: All right, I na-ekene gị. Oh, Asabi Ijo, ha ga-adị.